0: Linda namong kwa dolo kay fun ma.
1: Apo to?
0: Kay fun dong.
1: Eh, diyan mga rera, diyan lang yun.
2: Beda, awa kailangan.
0: Kailangan na po dia.
2: Kailangan pacar awa.
0: Pahiban na niya. Adyo kailangan bimbing. Sika lang bimbing ha, urang kami. Jangan lepaskan tangan adyo.
3: Berendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.